Yan akaswani turak natum soing pa sa kantinan prungni namgapa salam. Tal hajagani ko gruktok besini agasjani chigni tarik butbar prung. Panglan ba prungantian program rangko na simbang medium wave rachagani supri tang point gatam sa meter kilohertz hazal sa rachagani kola chigitamu knasona maninga. Tektiksani zamanu prungni dokpa jodilio ni ko watakpa hindi ko borang dok minute punga o joljol English ko borang ko knasona mangen. Yan akaswani tura.

rakaro unidol ni gitrangko ka matangen to kolachio codes composite program pringnis ni bajio dilioni ko tak bahindi ko borang sni bunga ojo english ko borang sni chkingo achuk magacham pagacham rang ni dakwewalo takwewal ko ngani rango chowa smarak ni ngani rangko khna suna matgen sni khurgurko tb ba tuberculosis sabisiera namplat na mangaba sabisiong wa ya khatha bichongo rae doctor jin thamtham ji momni agana ni ko khna suna matgen sni khola che bollywood melody program mo hindi film ni ding thang ding thang git rangko ka matangen phringni chat pa ji dilioni ko rak ba hindi ko borang chat chi bungwa phringni english ko borang chat khola chi o shilongoni ko rak ba salgro salaram atokni English Koborangko Knasona Mangen Chetsot Brio Ya Station Oniko Pringnam Tura Program Chetsot Pribunga O At Chasongtani Gitrango Skangpa O Ivera Pankamebi Marak Montfort Higher Secondary School Jongla Parani Poidom Nganiko Knasona Mangen Nija Mano John Wenrick Marakni Gitrango Kamatangen Pringni scuba judilioni ko adak ba hindi ko borang scubunga ojojol english ko borang scuch kungo ya stationoni ko western music program os khang paona shimang international youth day na ding thang man sa thari gman noni ko local youth action for the sustainable development goals and beyond ni gman Ravikant ni agana ni ko khna sona man gen uni jamano tingthang tingthang artist rang ni western music program ko khna sona man gen sku kolachio dilioni ko atak ba bibit parati aaj ke fankar chkingo hindi ko borang chking bo jo jo english ko borang chking chkingo aaj cha songtal ni gitrang o skang ba o greetings on marak aro barklin momni gitrang ko khna sona man gen Skin kolachio dilioni ko atak ba bibit parati chi sa o hindi ko borang chi sa bongwa o english ko borang chi sa chkingo atak cha songtal ni gitrang o

na simang achuk ma ga cham pha ga cham rang ni dak pe wal ko rang ni o jo as ma rak ni git rang o rka ni am aro jani na ya git rang ko khna so na ma na ha ro ya git rang bak san achuk ma ga cham pha ga cham rang ni dak pe wal ko rang ni ho wata ni git rang ko wata ni so mai ba ya non bo na ha yan akaswani thura da o na simang tv service yara sanne namphlatna mangpa

0: sakan tinan namgipa jakdilani sanong chinan.
1: Nasimang dao Bollywood Melody program mo Hindi film ni gitrangko khnasonamat nenga dao Dilwale film ni gitko khnangs khanamat gen wan Kumar Sanu nirngpa gitonga ro gitara kitna haseen chehra ya gitkhuna simang dao khnasonamat gen

Shimang Dilwale film nigit kok na sona mat na ha da usa jan ki baho me film nigit kok nang skana mat gen wan Kumar Sanuni rangpa gi tong aru gitara pilae he git kona shimang da o kna sona mat gen

Nasimang sa jan ki ba ho me fum nigit kok na so na man ha da o akio se goli mare fum nigit kok nang ska na man gen wan so nu ni gam aro jaswinder na rula ni ring pa gi to aro gitara a jo tutse lar gai ya git kuna simang da o kna so na man gen.

0: young people rang transgender rang ba da oni jen sa sungodi modernize ungi mungna antang tangna simsak ja jikon bisung naknas ka mamung ko ba chanchik ja dakaya da odia caba ra children affected by hiv aids jikon aganode mutam bisa o mamung ya virus matnanyo mamung dos tungjan ya gana matgen mainona ba ya hiv aids bisa chonchon gparang chiba effect ungna altua mutam bi sarang de symptoms rang ko mesoka jekai fever diarrhea pneumonia weight loss rang ba nga aro dalani aro develop rang nani ba jaman chaka aro tungtang tungtang bacterial infections rang ba nga ya hiv aids bi sarangona pata ba pangpata changun achyani ba magapaoni oko dungani ungba ungja ungude ba ya anchi unani ba saksa sakkebunani teenage yangoni jekai sex life deke jakhalangoni ba ungba daode hajalgni khugur kitam bulsi mango approximately 14% pisa je mangan bulsi kol grek soktu khujachim uamang ya sabisi ko matni syangaha
1: tla madam nang e nambi e ya mrps aro caba je kona gani de children affected by hiv ni min nambi de ki thalte onani na khan tumsoing ga barang na maikoba agan dapani ba kupatin dongen ma
0: Tao angi ya knat muswing pa sa kantinan angi mulas kade. Aje mandekon ya virus ko matnaha ni masyon. Mamang action dakija ba siya katachi ba aganani ba sungsung noksun na mamang kao nanggrikani ba nidikani ko agan jachi na mulat naska. Mainan o ba bisongde ya exni kita de protected people o kaka. Aro jen ya niyamo don gaman ko gapate riangon yan criminal la liability o gakin government ni kosako riang ode fine ba jail yani ko matgen aro kna tum swing pa sakantin kon antang tangi degpa nogopa ojeba ungbu warangko education pa counseling ba information na me the case msakke agan china mulmul pachina warangko mulmulat naska jira kore da oni cha songde belongin modernize ungam social media gemak ni chun na men taraka ko matna uni gemen angi mul mulana ska de warangko antangi demens pong jamaina no go pa bong jamaina warangko name bengi ra china simsak china warangko agan china gata ga mul mulat naska
1: tela madam nang in mba ya x aro rise of ill service mrps aro khaba je khona anu de children affected by hb ni gemen name ke thalati onani na anga bibira khna trim swing pa sakantian masir geng nok ne sakantigon mutela
2: natsimang ani kap thaba legal awareness program mo hiv aids prevention control act hazagani chisni the legal rights of pl hivs MARPS aro ka baning man Sri Namchang CH momni mapunchi ji momn ko adita sandia ni angkok na suna man ha da ujol zon la simang na Howard Marakni git ko ga matang skainga gitara ka sara khana wa ha da onchin git ko knana

0: Ayaw, yamis tirang di to na krajok dalio kay chaman ginok.
1: Baba yan nakaba chani rang ni nakna di namjawa na adi chigap pa chani rang ko di dontong na sa nangjok pa.
0: Na jok dong, na may kumasya. Ang ikusuk chana sekarang ko chana man na dipat ang chay gin ba. Antang ni chana sekarang ko chusokot na man na nang ako na wijama.
1: Amba, daw chapre timong jamano na sa jokode nang ibi ini namgini na sangani nga ba. Matum, chigap pa aro kari nang tot kapa chani rang ko watpo ha. Nang ibi ini namgini na nama chani mishu samjak rang ko sa chabu ha.
2: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uyating

William Sangmani gitrangko dana simang na gamatanga ha dao na simang window marakni gitrangko nangskana mangen gitrangara nitogpa garo hills aro ama nang kasako.

Chadamberangni programo dana simang bonkame winder marakni gitrangko khnangna manaha aru chadamberangni programko watani somoirangba yanon bonaha yan akashwani tura somoi da walnis ni bajong aha hindi filmni gitrangko kamatani somoyo dana simangna dentang ta filmrangni gitrangko kamatangen skangpan simang aru dana filmni ST Barman ni gitko khnangna mangen gitonga kaheko roe

0: Ayo, yam istirang de thona khai jok dalio kai chaman gino.
1: Baba yan dakka ba chani rang de nakna de namja wa na de chi gpa chani rang ko de don thong na sa nang jok ba.
0: Na jok dong, na mai khomasi ya. Ang ku suk cha na skarang ko chana man na de pat anga chai gen ba. An tang ni chana ska ko chu sok na man na nang ko na wi jama.
1: Amba, na cha pre tim mung jama no na cha jok de nang ni be ni nam gni na sa ga ni ga ba. Mutum chi gpa aro khari nang thot gpa chani rang ko wat po ha. Nang ni be ni nam gni na nam ma cha ani me shu sam jak rang ko sa cha bo ha.
2: Ya ko Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni gta wi ya.
3: The Indian national flag is the symbol of a freedom, national pride, and history. This Independence Day, let the tricolor soar up high from every home in the state as we jubilantly celebrate remembering and salutations to the nation.
4: Lambi judai yan hero film ni Reshmani rungpa gitko dan asimangna gamatangenga.

beta film ni git ko da na simang bon khame khnang nam ninga ro hindi film ni git rang ko bata ni sumai rang ba ya non bon na ha ta uk tuk sani jamano wal ni sinkola chi ba jiyo delhi station ni ko bibet party program ko khnang nam gen jol jol chet ba jiyo hindi khobor aro chet bonga ba jiyo english khobor ko absan station ni ko khnang nam gen ya nakashwani chura